vendang na Papa Jonas apakura itak na ngayu. Nekang jidor dia sona Radio Mart. Yesen wa brivi. Abyesen wa miltje. M underscore. Sarana poku. Ap.